0: Bala. Tangi ngara namgyong nyem chasu. Gongge mebchi.
1: Kechik mare.
0: Ngune che na. Ngachi yele debe loka she ringla. Kiran jing ne sheng ling chokwa yen kyu ri. Nyi ne chilen lo jen jing yege pungye dun lang lo gongba shiu ri. Dan sama ngay sing yu. Bala. Tari nga tsuo yung je tangbo chebde kiran ge gyab kyo na na sengbi.

0: Hezi.
1: Gap kyeb la.
0: Jeza. Kong.
2: Mare, Lingjie. Kiranyi ngwa shing yubi.
0: Ngani, ngwa shima zine chigri. Ngani, temshik tong yung yu.
1: Temshik tong yung yu.
0: Do a, ngani, o...
1: Bing na chokbe, yunra shubo lila shung lekhan la shi.
0: O, re, re, re. Takdari, nye chen sus. Shangai jeda yabush tong duwa.
1: Shangai nga yabush tong duwa.
3: Kiranyi ge, nyamchu sheche, she yabush tatang suwa. Ngwa ma shimine, ngwa shimba cha. Dine, choga yabush cha abda. Jo, ngal chiri shega jo.
0: Si, jo.
1: Jo. Nga lingjie sik yu, bong e chokbo hushu shi.
0: Hello, nga tinshan sik yu.
3: Hamsa.
1: Ngani chige lopchung cha tsu loo yung bi. Tanda lopchung nyo gong ge loo tanga shimchu cha ni. Shangda sa tui shiwa samchung.
0: Kini ligu jing zhibe.
1: Ngani le ligu me.
0: Tachi du ligu shunu re duwa.
3: Ligu shunu? Di... Ngani ligu shunu re sikasire.
0: Kini nang shin chi na yung bai labda tinzo. Lame ep chiche du sde de du jizo ganga ligu shunu sik yu ori. Lame ep tinzo sik yu ori.
1: Mingdiyan chambur shitaasha. Yine ngani ge bedi ligu shun che ding marta. Ngani tsu yong che lopju nukung ge lodan shimshu che ni rangda sartu chikin slab yinba.
0: Lopju nukung lodan ye di zhozong chimtang uchi.
1: Changma hagu duwa.
0: Changgu xiebi na, nga gyazu lezharibye bungzhabi. Gyazu lezharibye namzha di kichu shi di gyubzha dam ye diri. Gyubzha yabu dam maashi na lezhar di chola shimchi.
1: Rangge xiebi tagzhi, ngani bing na chokbu nai tujungwa. Rang pike lega zhu nyingbe.
0: Tinze zhozha ma lao. Nye ba la ge nye lu ju du du pike ge xa. Similar diye zhi nga lor chi xa. Gya xe tong xe xe ne ba la ge nga pike teng zi du. Yi ne nge tin sum che diye yu.
3: Bing na chokwa zhoya chu na tin sum che ha ryo re.
0: He, xe ne khan yong. Di xa, nga bi tin sum che diye yu.
1: Ka ri na?
0: Chung ne ta ba, nye be zun xe che lop chi ma ten ba du pi chung lo ma chi. Tang da bung ruo be lop ne ra chu. Pamen tuk tuk gong tuk chu. Yinengi simna ruyangi buksamchu, tapad pamnige samshi nangmitu. Chezang aletan samtongsu, loni sabdung tuzuna pamnil galegebi. Loni sabdung chila. Ngare loliwe lega chivu samchu.
3: Choko, nga zui girim chokchabri xa, rang khabang zha xiang chikribi a.
0: Chikri,
3: ya. Tama chokcha chukri.
0: Suzhida. Oya, nyeming le, dingxuan si yu.
3: Nyeming le, wushu si yu.
0: Oya, jima zhuo qi la.
3: Yong a.
0: Oya, bye bye.
1: Zhuo bu, lam zhu yong bu xiu.
0: Shang ye lam zhu yong bu xiu.
3: Zhuo gu di li, dem gyu mangbu yu bu xi di xia.
1: Ji da di li, dem gyu mangbu yu da.
3: Dem gyu hario re.
1: Jima zhang le bu.
3: Ori ling jie. 미래 야수 레지그에 부르면 시작. 야매는 은희님도 냠내전 그대로야.
1: 나 동마 동두 다섯삼주. 얘네 미주 복섬 주야 인생문도 왜? 우주 겸는 용 말해봐. 장르 카방자 샤무 중에. 지마시에 소리.
3: 하고서.
4: 리빈.
5: 왜 린지 도원이랑 할 거라 당고.
4: 대단히는 일시다. 장가 샘스 그룹들 대시도 시작자를 치도가.
5: 가시 오래.
4: 年年公司一个铁塑料币马赛坦的啊出去给国民的进步的胜利说罢了再入学校的主义现在这些的来说问的上个三队主不是
5: 可惜说那么就做我们再学啊
1: 用啊